0: 3.5 FM aki wa ko ojumo re ojumo to mo wa le ni ojumo ayo na ni o je leyin ta ti gbo oro olorun pelu peaceful peace opadiran eyin e je ma te e si waju lapa bi ninu iwe iroyin the punch to jade laaro toni ohun na ni won tin punch e jade bibibi ni bi tawon gomina so wi pe o ye ki alekun agbara awon olopa ipinle tutun ti idasile won sese waye pe o ye ki alekun agbara tutun ko tun kun eyi to ti wa nle tele awon olopa ipinle ni won so be ninu iwe iroyin the punch yi na emi o le wa lo ma ba won agbesumo mi se iduna odura lawali loko oni bi gbogbo eyan ba nse emi o le ba won se ki n wa lo ma so pe aje ko gba bo ba ri bakan na e tu pada wa lola ta ni won ohun ni ba won se iduna odura bo ti le je wi pe awon agbagba nipinle samfara won be lawon lowo awon ajinigbe ti won pale won mo Sunday Igboho soro ninu iwe iroyin the punch besi ni oni e ma ko mi eyan mo teran lodo temi o igbese temi gbe kala afia o le wa ni e ma so ore di nkan mi mo mi lowo ile ise are won ti fesi phone dije dupo obi ogbeni peter obi lori ibere kan to bere se gangan loro ile aye ilu gangan o ba koju senikan dandan ni koko yin selomi ngba o si ti koyin selomi afi ko koju sodo eyan kan lori ibere to bere wi pe eyin are wa gba ti nkan si wa nri bayi ti si nri bayi e se je ka ndo we royin the punch na ni ba wa laaro otuni oko wa bere fun we rin na e lo sile okere ko wa sick passport release bo se je wi pe awon EFCC ni adi olorun owo mu wa njaporo ko re o orilede Nigeria yi na lo wa to ti gbadun amo oko wa ni edapo edabo awon ti won mo bi won ti setoju ohun niyan ko won le raye chapa e ma wo awon omo yin niran doctor lo so be ba n sakiyesi nkan kan lara won e ma wo won daada be ba ri bi to dabi igba nkan nle lara won to fe wu die ti o ri be tele e sakiyesi yite ba sese bi ni jojo lo e wo won daada ki lo nsele lapa awon apa kan ninu ago ara won e ma je ka ni o ko wa ni o natural yo si lo mo ni opo e lo ma n pada wa lewu bo ba ti pe pe gbugbu wa la mo wi pe kekere la pe ka roko bo ba ti dagba yo ma bere awon ebo kanka ninu iwe iroyin the nation lodo ti e na laaro toni ninu iwe iroyin the nation ni won tin so wi pe awon ti won ya ti won fe gba passport iwe irinna ngba bi eyan le fe lo lo okere eyan si le fe wa nle ko ni lowo won ni awon ero po ti won wa lati wa tun todo ti won se pe eleyi ti n darugbo mo awon lowo eje awon ni tutun mi e fun wa ni tutun mi ti won je omo orilede Nigeria amo bi won ti jo mo le yi na ni won tun ni nkan se pelu orilede United Kingdom ati bebe lo erufai o padagba aboyade padagba o gba lori ofin wi pe e lo se kelekele e n lo yo kelekele gbo ohun tawon kan n so lori ero ibanisoro otodo ti won e se technology ni emi omo inu iwe iroyin the nation lo wa bo ba si to asiko a ma sisan loju e tajo ma fetiyawo fetigbeyawo oro
1: Radio 1103.5 FM. Ibe lewa. Ema yikuro.

0: lare ti olorun wa
1: o ti lu bayi je ka lo sori to wa turning point pelu iseluwa Femi Emmanuel.

te je ka se un to ye ka se tori wi pe agogo duro ise todo ti e iseju iseju ni se agogo bo tin yi lo nta to mo eyan to n fi todo ti e pa mi di mo e ma je afasiko wa sere o akoko duro je ni kankan agogo baba mi legbe ogiri lo duro pelu owo re meji okan ka wa ka ti ekejin ka iseju leyin ta ji ta ti sadua tan eje awo bi ta gode ka gbera nle keje ka mu ta ni sise e ka ro ma e ka ro sa atupale nu we royin ta ro tun ni ade to mu oluwole loruko mi mo ki yin ni gbogbo bi 13 boy kon ni 103.5 fm we royin the punch the nation new telegraph we royin vanguard Nigerian Tribune mombe niwaju mi laaro otun ni nje ti gbo ninu iwe iroyin the nation to jade laaro otun ni a o gba won sile laipe o a o gba won sile laipe awon olopa lo so be wi pe awon omo ti won be lakata awon ajinigbe ni awon omo awon omo ile eko ti won ji ko tohun ta awon oluko won awon olopa ni laipe laijina a o gba won sile laipe inu iwe iroyin the nation nibe lo wa laaro otuni ninu iwe iroyin ohun eni to je deputy inspector general of police to wa ni amojuto ti southwest zone dig adegoke fayoade ni won so oro yi nigba ti won fowo soya pe pelu ati leyin olohun awon omo lewe aoro esi ele labejoba bile orire pe won o pada wa sile bo ti le je latosu to koja ah Olorun ma je akajo aburu ni won tin be lakata awon ajinigbe ti won sa dede ya wole epo awon omo ohun ni mi o mo yirita leleyi eje asare a omo won ri o ti won ti se be pale awon omo na lo sinu gbo inu gbo ti awon eyan ti e lero bi pe won le wa amo eni ti o je alamojuto oga DIG won ni ka lo fi okan bale o laipe laijina awon omo na o pada wale wa ba wa eya je asami amin loro yi nloba nje ti gbo ninu iwe iroyin new telegraph to jade laaro toni oro yi ki isoro to da oro koro ni o tori wipe eyan se le ma pe are to nbe lowo lowo ni gboro wipe ki wo yago oro hun ma lo ti fe jako ni gbo ko da bi igba to fe dagbo si meji inu iwe iroyin new telegraph oju ewe kerin ohun ni iroyin ohun lo wa nibe ninu iwe iroyin yi ni won tin so wipe ile igbimo asofin eni ti o je agbenu won agbenuso won nibe Philip agbese lana ni won tin soro yi o won ni bo ba je pe lodo ti yin bayi lo seri lodo tawon oko ri be are Bola Ahmed Tinubu lawa bo ba je wi pe eyin wa ri loju ona obomi a se wi pe it's left to you niyan bi asa elebu majority leader Fred Agbedi ti won so oro yi wi pe seri are Bola Ahmed 2027 nabi are Bola Ahmed Tinubu to ba di 2027 won ni olomo tin pomo tin ma foja gba girigiri be na ni yo se wayo inu iwe iroyin new telegraph ohun ni iroyin ohun lo wa nbe nje ti gbo new era asiko ni yi o are Bola Ahmed Tinubu won ti dede won si ti so si gboro gbangba yawo lori ibi kan e ti mo satellite town ni are Bola Ahmed Tinubu won ni won ti declare end to the era of neglecting ka ma wu awon kankan niran awon ka so wipe o da e je a se bayi leyin ti won so wipe capital territory fct labẹ isejọba ati awon alamojuto ni ana ni won soro ni kurudu ilu Abuja ti won so wipe wiworan awon kankan ti awon n to je ti ijoba ti won ti wa dabi alopati ti o si eyan kankan to ya si di won mo labẹ isejọba ta pe ni renewable agenda yi won ni eyin a gbe awon igbese ti o yakin lori awon nkan be inu iwe iroyin new telegraph na ni won ko si laaro otuni o nibi eto ohun eni to soju fun are nibe na ni igba keji are orilede yi Alhaji Kasim Shettima ti won si n se leri wipe ijoba apapo orilede Nigeria won ni awon nkan ti won ti ya sile gege bi plan ti o si mu idagbasoke ba gbogbo orilede

0: Nigeria latari idi eyi oro ti are so wi pe wiwo niran fun agbegbe ibe yen won ni ko ni ri be mo tori wi pe won kowo bo ise lapa be ti o si gba awo tuntun wo nge ti gbo pe gomina babajide sawolu ti ipinle eko won ni anise omo to ni baba ohun oni sun ni ohun fura re ni oni le foju ko run o tori pe bo ba tin sun ni won ma gba logo gomina ipinle eko ogbeni babajide sawolu lo so be wi pe lori oro eto abo ni ipinle yi kan ma ri o ohun ni paul wi bo ba wa ku awon omo ti won je odarun ti won fe ma dukoko mo enikan tabi elomi ninu ipinle yi won ni ru omo be ko tete fowo fa isi e ko to pe anyo ma ki ko ti ya ma go nigbati general of police Inspector General of Police IGP Olatunji Disu ti won ti se agbelaruge ti won si ti se atileyin wi pe ki awon kokokan ko sele ni awon opinle to si ti se be sele yi ana ni gomina soro yi o nibi ti won ti se abewo si eni to je Deputy Inspector General of Police DIG to wa ni ti iforo le ifi oro to ni leti ati ti imo ero ICT ni won ti soro yi supervising DIG orisirisoye ni won ko papo sile o won lo wo won ni office won iyen oga adegoke fayo ade wi pe eku isejoba eku atileyin eto abo ni gbogbo ipinle eko awon o fe wahala nbi o nitori idi eleyi eje ka fowo so wopo ti awon olopa na si nso be wi pe be ni o olori awon osise ni ipinle eko ogbeni tayo aye lo lo soju gomina nbe ti won si njese won bi igba to je pe gomina fun ara won ni won nbe ni nje ti gbo ninu iwe iroyin new telegraph to jade laaro toni gbogbo iwe iroyin ohun na lo ma gbe iroyin yi o nibi ti awon ti won je omo orilede Nigeria ṣugbọn ti won o si nile abo ba n gbọ pe eso oniko yi ogbele gbeju ogbeju gbele ti won gbe lola okere ṣugbọn to je pe ese won o kuro lorilede Nigeria a o ni kuro nile kawa gbagbe ile eni o na ninu won ti dun lori wi pe a se passport wa oju ri kin ri ekan won ni pa awon yen ngba ti o ti sinbe mo inu egbele mu ku awon eyan dun lori igbese eleyi ti joba apapo orilede Nigeria gbe lori gbigba iwe irinna won ni eleyi ti ma nna ni lodidi osu bi ba se meta aje meji bi ba se meji amoyan daada yo ma jori osu kan won ni na lo ti wa di irorun to je pe laarin ose kan sigba die yo ma teyan lowo nje ti gbo ninu iwe iroyin the punch to jade laaro toni oko wa bere a si fi fun won ni bibeli wi o amo gomina tele ni pile delta ifayin okowa lo ma ti soro lori iwe irinna e eyi ti awon ajo EFCC ti won gba lowo re o wa n so fun won wi pe ailera die kan bayi ni edakun edabo gomina tele ohun to se abewo si commission office eyi to nbe lojuna awo lowo road leko to ni ejo o lati le lo lo awon nkan to ye kawon o lo awon to ye kawon o gba atawon toju kan ti won ti fi asiko si fun awon lati wa se ayewo ara nile okere edakun edabo eyan da we rinna inu we iroyin the punch lo wa laaro to ni se kolekun a o si si so nje o ri be lodo awon ajo EFCC e lo mu we iroyin the punch fun ara yin ke le mo bi toro ohun n to fe get si nje ti gbo e sakiyesi awon omo yin daada mommy nigba te ba n we won laaro e wo won daada bo se daddy lo ba gba mommy lo support mommy lati we fa awon omo e sakiyesi ara won won ni e ma foju e ma gboju kuro lori wi pe nkan kokko wu die bayi si ara omo awon ti won je onisegun oyibo dokito tori wi pe oro to ba lanfani ti o se gbogbo ara ilu lanfani ba bari dodon ni kawo ogbe ninu iwe iroyin lodo ti wa na lo je ka ma lewaju ninu iwe iroyin the punch na ni won ti soro yi won ni te ba ti ri e ma foju lasan wo isomokunrin isomobirin o wa ni kekere o ndagba bo die die o ti fe dabi gende abi sisi ni e ma dake nise ni ka tete mu lo awon ti won mo nipa ki won se ayewo fara ki won tete ba yin sayewo won pe lorisirisi oruko o ti won si to awon oruko ohun invention won pe lara e eyin ania won ni lara e na ni eyin torsion ara e ni won pe atawon oruko mi ti won fi ede awon eyin doctor ti won fi pe sinu iwe iroyin the punch amo koko to wa nbe laaro to ni wi pe te ban ke fi nkankan lara awon omo yin te o ti o si nbe lana e ma dake e ma si so wi pe eyin yo lo fun rara re toni ke be yo ba le na ori a ma joba sibi to ba ti nraye meje
1: nje ti gba ninu iwe iroyin
0: then where were you new telegraph where were you new telegraph no ni ruyin wa laaro to ni
1: afefe dana gasi cooking gas crisis ijoba apapo orilede Nigeria lawon na tin wo wi pe ba ba ngba o abiamo ni gbekun omo e ko mama tati were ohun ni won fi oro ohun se ninu iwe iroyin new telegraph to jade laaro to ni o ijoba apapo orilede Nigeria won ma ti pa lase won ti direct regulatory and security agencies lati ni wi pe oro afefe dana gas eyi to mu kokan awon nile iyale ile ba le ile ko ma se jalo yi e ba wa wa ojutu si tori wi pe boro o ba kanle a ma kan ba le o bae ni ba ba pe lotun a molumoran lapa osi minister fun oro epo betiro nile yi ati afefe dana doctor Eperipe epo ni won so wi pe nibi ipade kan to wa ni ilu Abuja ni won si ni e dapon e dabo e ba foju inu wo e foju agbawo e ma je odiun ti o tun ma so awon ara ile dalai ni le dana nje lo de won nje ti gbo ninu iwe iroyin laaro toni ninu iwe iroyin the punch ile ise are won fesi o se soro ko gbesi isoro ni gbesi sumu si bayi ohun na ni gbete won lele lori o ile ise are lana ni won ti so wi pe asha ti o ni konunu ohun na ni oro ti eni ti o je ondije dupo labe egbe oselu Nigerian Democratic Congress presidential candidate ogbeni Peter Obi ti won so wi pe are Bola Ahmed Tinubu e le ko iwe ke fi po sile layo ati ni alaafia won ni iru oro yi ki ise oro to ye lenu eni to ba so wi pe to rira e gege bi eni to ti dagba oro omode jojoro ti o si tun wa gbon to ohun ni ru oro be o won fesi oro yi fun eni to ti gba ko je gomina ni pinle Anambra ni gba kan ri ti won si ti wa duro ni duro ati dupo are lorilede Nigeria ninu atesode eyi ti eni to je olubadamoran si are lori iforo ifọrọ lede ati ogbonu ogbeni bayo onanuga ti won fi esi pada lori bi egbe oselu APC bo se tun lewaju ninu eto idibo eyi to waye ni ipinle Ekiti won ni se leyi ni oto ni wiwo ni oto wo ni abi wiwo yan ohun ni oto wo yan te fi ma wa so oro eyi ti o da jade ni gboro enu e lo mu mi si hun to nbe lokan yin ke le to danu inu we royin the punch ni wa laaro otuni nje ti gba pe ninu iwe iroyin the punch yi na mi o ti kuro nbe o ninu iwe iroyin the punch na ni won tin soro wi pe emi o le ma lo ba won agbesumo mi se iduna dura la wale lo so be o gomina nipinle Sambara oni emi o le ma lo joko pelu awon oba yeje to ye ki won ma be nibi ti won tin faso pe npe roko oba ki won ma so fun won wi pe aje ko gba bo ba dijo mi e pada wa sodo wa ninu oro ti won fi lede ninu iwe iroyin the punch bo ti le je pe adota awon agbagba atawon olugbe ni won so wi pe won ti ji gbe ni Magami Digi Village lab ninu ijoba bile Marandu local government ti won so pe won be lakata awon ajinigbe won ni baba yi ni en to ti ni ogbeni Lawali so wi pe ni tohun ohun to ba won yi ohun le le se lodo tohun ijoko papo gomina Dauda Lawali ijoko papo pelu awon agbesumo mi ti tabuku ijoba orilede Nigeria papa awon iso ileto abo ohun ni amo oro ku leyin boti inu we iroyin the punch luwa nje ti gbo ninu iwe iroyin be ba fun loko odo ara mi ni roko si o eru ti isete mi e ma wa di meru are wa consultative forum and northern elders forum woni woni ko se kilo kilo se yo ba wa bo woni gba te sisi ba jelegbo enikan o yiri among gba telegbo ba nowo to ba gun isisi bi meta merin to tepo ipo olohun so wa nbe ni won ma wa paruwo pe eh ah ninu wero in the punch to jade laaro toni won ma ni e kilo fun sunday omo adeyemo Adisa Igboho Osa owo baba dami eni to jo lori awon fulani ni ipinle oyo ti won o ri nkankan ni won so oro yo wipe sheri e kilo fun sunday ko ma so awon oro to so ni gboro enu o wipe awon fulani la won da ilu la mu abi taja bi o baja boju amboju amo loku na re kuchukuchu yi ninu we royin the punch won rojo won salaye enu todo ti won wipe isele to sele lawon ipinle ninu ni awon ilu ninu ipinle oyo ni abe ibile ijoba ibile ore lo pe eyi ti won so pe won tun gbe obirin alaboyun kan won tun ji ohun na gbe abile ko kubura omohun mi tohun ti omo e to je pe won pada ri itusile lowo awon ajinigbe won se eni to ba se nla ma ki po seun beyan ba si se a ma ki won pe won se eyan ni awon eyan ba murin senu amo ninu iwe iroyin the punch laaro toni ona bomi nla won gbe igba o won ni e se kilo kilo e kilo fun omo yin sunday igboho ko yeso pe fulani lo nda igboro laamu e ti gbo lese radio 1103.5 fm onte si waju e je lo kabo kalopolowo ja ta ba pada de a je ti gbo onte si waju.

0: akọjọ mẹta kan gbogbo lọlufẹ to ẹ sọrọ radio wa nani mo wa 103.5 tajudin aja ni loruko mi eyin lọlufẹ to ẹ ti re tv e ma binu ọrọ lo mu be wa mo ba opo won pe leyin odi kin to tẹsiwaju lori eto leni mo dupe lọwọ iledumare oba ti duro tini teru ke fe ba ni ari iro ala lati baba ola onibojo ogo ni budo aanu eyan ti o ba duro sabe re ni ki ye ti mo ba wa dupe dupe ti mo ba gbosuba gbosuba lọwọ orun to gbatari duro ah inu atelese oni dun si o mo dupe lọwọ jemi abiola peters omo peteru iwaju iwaju lo pa ibi ti do ma lo lojo gbogbo mo dupe lọwọ olotu mi o fredrick ayeni ana mi aba ni ba kenzi o tun lo do ba le o do ba le ana o ti dada eyin ololuwe eto esin oro ni radio 1 te ba gbagbe te ba de gbagbe ka rora wa leti ko se nkan kan taju din aja ni loruko mi o ni to ba fe le foju ele gba ku owe number 1 eni to ba ti gba egberun meta ni rufe ni be yo gba owe number 5 eni to ba ti gba ankara opa mefa leni yen ma gba latodo alaja yoyoye te wa ni paja market owe number 1 ti mo wi yen te egberun meta adetona muidin automobile services lo ni ka fe ni to ba ti gbo owe number 1 ni egberun meta owe number 10 Aike Texas te wa ni yana paja lo ni ka fe ni to ba gba owe to wa ni number 10 ka fun ni ankara opa mefa iwo to ba ti wa gba awon owe to je pe ki se number 1 ki se number 5 ki se number 10 wa gba recharge card e kebo wa sori eto ye de gbe ipolowo oja wa e ri pe ma ta warawara bo meta tin ta nori gba teta ba ta ta ko merun ko mi o to ta tori ba jagbada danu ta mo te ku ba wewu eje to longin ni ba san ba nte ah radio 1 wa o gbodo foya mo tori eyin ajanu kula aya da baba ta lo je yagada loju irin lai pe lai jina ma si oju opo sile mo gbagbe bi pe to ba ti pe lakoko o le pe lekeji o to ba gba bo gba to ti wale kini o le wale keji e kan lo joko ni e wa ma ba mi fe mi tele owe yoruba da kupo ko se ni to ni ko ma gbo wa ko mewure wa ko to pa owe yoruba iwo sa ti tele ilana ati ofin owe yoruba akoko ni pe omo yoruba to to ko gbodo dori owo kodo e si to wa waju lo se kini kan ko lo ro omo yoruba to ba soro laarin iseju mewa o gbadọ si kini ko pa owe ni o fi mo yi pe omo yoruba to to ni owe yoruba dabi kanako ni ta ba fe kemi oro ogun lo gbo na a kan summarize e o yoruba yo be kako a de ye omo yoruba to n ba soro owe yoruba o dabi ena ta ba fe ki omo kekere tabi alaigbede wa ko gbo nkan ta fe so ti mo so fun alagba peter bi pe ah oro te bi mi e oro se so nfitila abi na ba ku o ti yi alagba biola peters nti mo wi o ti yi aye ni nti mo wi nigbati awusa tabi iran mi to ba wa legbe a ma wa kiri ni ko ye mo idi ni yi owo yoruba se pataki o se koko lai pe lai jina ma si oju opo sile e pe mi sori 070 47 00 3341 070 47 00 3341 ojo opo teto lati da si eto toni niyan boya bangbala ati bangba bangbala bokunrin to ba yege hello hello hello o ti ribete ona na emi wa ni kale eru ba mi ri aya mi o jari owe yoruba ma da kupo o o se pataki o kan pataki ninu aya asa yoruba hello e karo
1: karo sa
0: awa ni oruko yin bo le tin pe
1: ona to le ke lati iyana sa
0: iyana iyana bo
1: iyana sa ti iba
0: iyana sa ti iba o ya mu number radio 1 na le wa
1: number 3
0: 3 eta iya laja to nta iru owe ni niyan pari e
1: ologa to nta iru
0: ìyà lọ́jà tó ń ta irú. Ibi tí àwọn bàbá wa ti dánú kọ́ nìyẹn o. Ọ̀yà ẹ gbọ́ ìparí òwe yín kẹ tó lọ. Ṣé ẹ ti gbọ́? Torí ọjọ́ mi, ìyà lọ́jà tó ń tarú kò lè pàṣẹ fọ́mọ ọjà tó ń tàpọ̀ ẹ̀wà. Owó ni ó jẹ o. Ìyà lọ́jà tó ń ta irú ló ń gbáarú. Ọmọ ọjà tó ń tàpọ̀ ẹ̀wà. Kò lè pàṣẹ fún. Aléwo ni ó jẹ o.
1: Okay.
0: O ti rinu. E pe mi mo wa ni kale lojo oni fun yin 0704700341. Radio 1 na ni mo wa. E si oro leto, eto le si oro. Owe Yoruba ma da kuko. Hello. Ta lo wa loju opo? Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, I'm going to call you bulletin pay.
1: A car.
0: Or call you? Mutu Lati.
1: You
0: may call. Ah, oh yeah, Baba, and that's all. I'm away.
1: Number
0: one.
1: Number four.
0: A copeto du quello so quain. A kope toju pon lo soko eyin. A kope toju pon lo si oko eyin. A kope en to nkope toju a pon lo oko eyin. Boya bi gbese nkan nkan ti wa lorun ni le ko to kuro. Boya e pari e. Hello? A kope ti oju pon lo si oko eyin. Eh ma. Eh ma ji osun te ba mo tete jewo. Ka pari e fun tori ojo mi ojo ri. A kope toju pon lo soko eyin. Yo ko abon. Tori pe airi na airi lo lo mu lo kope. To ba de bi to ba kini npe ni abon. Eyin ti o ti pon tori iyo di ti an ba ko. Hello.
1: Hello.
0: Hello, ta lo npe bo le ti npe. Hello. Hello? 0704700341. Radio 1 na lewa. Benny, esi oro litu. Etu tu nino lowo. Ako pe toju kwen lo so kwenyin. Yo kwa abon. Kine npe ni abon. Iye ni odi enyi. Ti o ti ipan. Tori iye odi enyi. Ten ba ko. Na mwa ya yon sewo fun. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello?
0: Hello?
2: Ya ma yi kina toki.
0: Ya Malik lati ogere.
2: Ben.
0: Oh yeah, mu number. Radio 1 lewa.
2: Number 5.
0: Number 5. Okoro to ba iya loja te ba ti gba akara opa mefa le ma gba.
2: Okoro to ba iya loja.
0: Beni.
2: O bomo ja no. Okoro to ba iya loja.
0: O bomo ja na. Ribe, e gba pare owo yin tori ojo mi okoro to ba iya loja alaro lo so ki se patepate e n ba soro si iya loja laarin oja soro rigbe okoro to ba iya loja alaro lo so e to kan wa ran kan loja ti o n koja lo n lo so ki se patepate bo ba ti wiwu je bayi en to mo ni o ti lo roju e fun iya loja pe ah egbon ti ya mo di na so si iya loja ti e ba yo ko se ku loja ni e se iya wa latogere. Tori ojojo mi tori joto mo ba mo wo yen wa lati suku aya ere re lo ni okoro to ba ya loja alaro lo so ki se patepate. Hello, ta lo wa loju opo? Emi wa ni kale lojo oni eru oba mi ri to ba joro owe ni orin sorogun mi o mo npa omi eh so wo we. Hello. Hello.
1: Hello,
0: eka ro o.
1: Ibrahim lati Ajibole.
0: Ibrahim lati bo?
1: Ajewo.
0: Ajewo.
1: Ajewo.
0: Ajewo lu. Oya, emu no ma mo la Ajewo lu yen wa.
1: Hello?
0: Hello, ibo la Ajewo lu wa.
1: Ajewo mi, Ajewo mi.
0: Ajewo mi, oya, emu number.
1: Number
0: 7. 7 eje. Eni agbesa nitori ogun. Eni ta agbesa nitori ogun e pari e owe yin niyan o alagba Ibrahim eni ta agbesa nitori ogun
1: eni ta agbesa
0: nitori ogun agbesa kuro nitori ogun
1: omode
0: kile ri hello mo ngbo yin omo ta agbesa nitori ogun e gba pari owe yin ka ba fi akoko sofo alagba Ibrahim abi eko eni agbesa nitori ogun te ni ori gbonse se nibo lo ti raje ki ani a nitori ogun la se sa kuro nulu omo e omo ti iyagbe latana mo lo ti raje ki nigba te ba je nkunu ni ologbo ni olo toilet eni agbesa nitori ogun te ni ori gbonse se ibo lo ti raje ki nitori ojo ojo mi ojo re 0704700341 Radio 1 na ni mo wa taju din aja ni loruko mi eni to ba fe le foju elegbakun eto esi oro lo nlo lori ategun ah gugu alakoso radio 1 won wo wi pe gugu e gbodo lo mo je oyinbo eni na wo eh nje ti gbo o nlo ta tin refill paper la aro kutukutu be ni ah ko we ni o tun mo se kini ko ma tele ni yaleta oni awon alakoso radio 1 ni fi gbe kale pe ah eto esin oro oko pataki ninu asa yoruba ni owe ko se ni to ni ko ma gbo wa ko mewura wa ko to pa owe iwo sa ti tele ilana ti ofin owe yoruba ni ta lo wa loju opo 0 7 0 4 7 0 0 3 4 1 radio 1 ni mo wa

0: ni owe lesin oro oro lesin owe oro ba sonu owe la fi nwa owe ni abe oro to mu sasa ta fi ngi okoran kuro lorun lai farapa fara ti e mo pe isori mefa ni owe yoruba pin si be ba bi mi maru menu so be ni owe gun mi lojo oni e gbo labare isori mefa ni owe yoruba pin si to ba ya sin ma bere ma mu gbogbo owe te ba gbo lose mi o le jowo ibawi e te ba gbo lose mi o le je alaye be be ma ma to lo to ba ya sin o isori mefa ti won pe owe yoruba si ani owe alaye ta fi la oro yera wa ani owe ibawi owe ibawi ko wo se fun rara bo ba le dija ko dija bo ba le dogun ko dogun ni owe ibawi iru e ni owe number 1 ojo oni baluwele mi o ihore ojo mi loju o owe ibawi ni bo ba le dija ko dija ani owe ikilo ta win kilo fun wa bi pe mo ta se agere omode yi ani owe imoran ani owe city asi lowe igbalode isori mefefa to owe yoruba wa ni gbogbo e lo nbe ninu owe titaju ni naja ni oju elegba ko iwe mererin apa kini keji keta ikeri 20,000 ni mo to se cd re to ba to le ka ko mo ba mo fo magun be po magun be mo to lo record gbogbo nti nbe ninu owe kokan mo record e sinu cd 20,000 ni to ba fe wa ra ma bo ni bo ni radio 1 be ni iwo bere sina tabi yusuf tabi razak to ba de fe ki o mu wa fun enile pe mi leyin eto sori number todo teni 08023094983 number mi niyan 08023094983 iwe to ye ko wa ninu isura mama ati baba grandpa grandma mommy ati daddy ni iwe to ye ki yan ran se ton mo wa te wa loke okun ni iwe to ye ki oluko ede yoruba kora ni iwe to ye ki akeko ede yoruba ko ni lowo ni iwe to ye ki pede pede soro soro lori radio taba mo maworan tabi iwo to nko we iroyin iwe to ye ko wa lowo eni tori omo yoruba to ba soro lo to soro owe kan gbodo wa nbe e to sin test waju fun bi seju melo e pe mi sori 070 47 00 3341 radio 1 na lawa o ti lo gbangba la ti gbangba gbangbala bokunrin to ba yege ma gba eyan bi meji la gba laye si oya eni kan ti wa loju opo hello ta lo wa loju opo o rebete ada na e tun mi pe 070 47 00 3341 radio 1 na lawa owe lesin oro oro lesin owe boro ba sonu owe la fi nwa owe dabi kanako ni ta ba fe kan mo soro lo jan ti rere a fi summarize oro tan so owe dabi ena ta ba fe ka lai gbede ta ba mo kekere ko gbo nkan tan so hello okay wa asa ko ta re bete owe me dogun ni mu wa fun yin mo ti pe mi ju bi mejo lo ki lo nsele se tori pe mo lenin enik e le pe lemeji looto ni mi o ni yi ofin yen pada pe o to ba ti wa lakoko o le pe lekeji faye sile fe lomi enikan ki je ki le o se kini ki le o fe enikan ki je ki le o fe hello
1: hello sir
0: hello sir
1: e ma ko bolere yo
0: mi o
1: Ilamuda lati bafu.
0: Ilamuda lati bafu e tun wa mi dele
1: eh. Ah ah be de baba. Awon eru kan de mi ati na jo lo.
0: Be ni. Oya, e mu number. Ami, Ilamuda lati bafu. E ye mu number.
1: E fun mi ni ibere keje.
0: Ibere keje ti lo.
1: Ewo lo wa lo.
0: Ibere keji, ibere kesa ikewa. Ibere kokela, ikejila. Ibere kesa.
1: Baba
0: na. Okankan la sin ku ibi.
1: Okankan la sin ku ibi.
0: Be ni.
1: Ah, gbọdọ ti sa gbo ni.
0: Ilamuda, e gbọ pari owo. Okankan la sin ku ibi. Koro la sin ku imule. Abi gba ba sin awon alawo, se ma wa nbe. Te ba wa nbe, ina ti e ti darapo. E ti darapo
1: wa.
0: kila wi
1: awu
0: amola tawe we du le se o kankan la se ku ibi ti mo le bi ba ku ti o sinu kini kankankan e ri pe gbogbo ebi ni o wa bo je muslimi bo je kristiani won ba se adura tan mo gbe lo te sugbon koro la se ku imule koro hello ta lo wa loju oko hello olorun lo nto
1: Atu wa
0: mi dele yi.
1: Bẹni o.
0: Oruko yi, bo le tin pe.
1: Ise ta wo se lati gbogbo Ikorodu.
0: Iya wa wo se lati gbogbo Ikorodu. Oye mu number.
1: Bẹni o. E je ko agbagba yin fun mi ti waju bi bayi o.
0: E tun wa be ma tun gbe tin yin adivi, e ma gbe tin yin adivi o.
1: Bere ke dogun.
0: Ibere ke dogun, bere to gbe yin.
1: Bẹni.
0: Iyawo afa to gbaje.
1: Iyawo afa to gbaje.
0: Bẹni.
1: Ah, the crop Mario. Yeah, what about the bag there?
0: Oh, the meji.
1: Oh, Paboya. Ah, I should keep it for 7
0: Paria. Yawa fa to baje ori bi rede si gbogbo to ba sele sa fa amuwa olorun anakumula ba ma fa ku anakumula bi le fa
1: gbe to baje ori bi rede si
0: tori gbogbo to ba sele sa fa amuwa olorun la fa o ka ku
1: amuwa olorun
0: yawa fa ba npo ma fa je amu awda amu olorun ni ese yawa hello ta lo wa loju opo 07047000341 ese oro leto eto lesi oro eh te ba woju agojo lo bi anasi ko se mu solokun mo dupe lowo gm mi oga mi abiola peters ola ntie lojo gbogbo mi o gboro gbagbe olotu fredrick ayeni anami mo dupe lowo gbogbo ta jo wa ni le agodo ta je din aja ni loruko mi eni to ba fe le foju elegbakun ile ogboni lu mi o ojo mode lojo abe e pe mi lẹ́yìn ètò sórí 080-230-94983 títí di ọjọ́ mẹ́jọ fún àkótó ètò ọfẹ́ ìlú ògbóyá

0: sin a wall. Back is swallow dummy, if I could see. Back is the batty grotty, or if you are a ara mi si ara nini ki se pe bi o se ma ri lo laye re leleyi ona re o pada la
1: amen
0: iya mi o si faraha
1: amen
0: gogo re yo buyo
1: amen
0: e ja dupe ka se yin lorun logo fun aye eni to se nawo e ja dupe to ba se pe won ti bale je lodo ya jesu iya jesu oni si benjo na lohun o jesu fun ara re oni sinbe e bajo olorin ni oluwa ma je nte lowo awon tun feran mi awon tun feran mi o won oni te lowo mi lai lai ibi oko re o ti faraha oni bale je nibe
1: amen
0: ibi leri re o ti buya oni keni be
1: amen
0: ari won o gbaje lo mo ki Jesu o le wa be nigba na ki olore re ko to de bi be ba baje o le lo bi kan olorun a ma gbe ni ga su peyan ni oran o ma gori ti ma nko ni eniyan ni o je o eniyan ni o je o eniyan ni o je o eniyan ni o je o olorun o de ni kan ko ma se ni lari eniyan ni o je o jare mi o mo bi ona re ti darudo ni ti alaanu ye o fi yoju si o mo ni loni yo yoju si o
1: amen
0: o bere ka wa ba mi loni o loni oni dadi wa e gbadura fun mi mi o mo ntoko mi ya fun mi mi o gbodo lo bi se yo ran yan tele mi ni o ti e ba de bi pe wa ju ile wa ni mo gbodo ti ma taja oni mi o gbodo le le adura ko si bi mo gbodo lo iyo wa buruju ni oni ti nba ton wa ngbadura lorun ti nse wurudi oni ta ko mi ba to jiya ni he o tin ton ba won okunrin soro oni ni se ko si kankan mo agbara amunisin ni npe be emi o mo bi amunisin tin damu aye iwo na mi o mo do gato wa o mi o mo le oko to wa yawo ka ma je amunisin foko ngba mi o ma gba iwo ni ye mama lojojumo e da lojojumo aye gbe mi madu ni nje o adie ni nje o ah mo ba je pe olorun ran mi ni se si wo aye to ngbo mi lowo ibi ara ti ta o lowo ibi nira ti nba o da lowo oluwa tu o sile
1: amen
0: woli ibere pe bo la ke bo si e mo ti woli se woli yato fun ya lasan o o ntenu mo ro e lojumo le ngbo mi woli o ni ki se adura ni se woli ise ni act of a prophet woli lo ni se lodo ka bibeli re daada bi woli ba ba isoro pade ohun ti yo fi segun soro yen o wa nibe loju ese iwa so de be laipe ibi ti enikan o ti le soro ki jesus si tuto si lenu enu e se la iwa so de be laipe ibi jesus ti ba foju pade to mu amo to fi se to sile to fi to se amo to fi re loju o ni lodo si lomu lowe oju e si mo woli agba ni e gbogbo woli ti emi mo ninu bibeli won ni se won se mu opa o na soju omi omi si kia woli le mi se o ara mi si oni ta ogun aye re bo ba se pe olorun lo ran mi yo dope loni se
1: amen
0: mo ni yo dope loni
1: amen
0: dami woli si ge igi igi kan na ni o ta woli yoku ba wa wo pe wo ru igi ti woli ge tan ba ge bi enjo mi e ru pe yo sise eyin woli be n copy lagbaja ti se bayi mi na si godo se o mama ni tu ma faye o ge igi o si ju so mi ake lo ba bo so mi egbo mo tun wi be pe ake to bo so mi lowo re pe jesu ko ba oyo ake wo lo bo so mi lowo bayi ninu aye re pe jesu ko ba oyo pe jesu yo ba oyo oni ma ri be lo hello won pe jesu atome eyin e sibi igbeyawo kí ló fẹ́ sẹlẹ̀ yes
2: nígbà tí wáìnì sì tán
0: kí ló wá sẹlẹ̀ wọ́n nígbà tí wáìnì sì tán kí ni jẹ́ wáìnì ayọ̀ ni ayọ̀ a máa tán nínú ìgbéyàwó aju ama tan ninu se ni eni ti se wa su eni e pe iru se wo ni mo nse aju ama tan ninu aye eniyan iru aye wo ni mo ngbe a kan gbo mi loni ikorita ko ye mi ma no wa ori ori ori ta ironu orita ironu lade o ni Nigeria.

0: Nigeria fun ara wa lori tarunu ni o ma todo yin o sugbon bi ti emi wa ni owo oko ti gbowo lori owo epo ti gbowo leri ta nle se jesu nikan loku alagbada lo le se iro bi joba ologun ba de awon ni o se iro ah rara o olorun ni kan loku ka ma kepe ati dori tarunu sasani dile tin jeun emeta ojumo bayi be for man 500 dani kini mo fe fila ah ori baba wa yo da o egbo emi o soro oselu o era ati rara sugbon Nigeria nlo ninu inira lowo ebere lo wo awon te gbese kale ti o ni tumo ni bere awon to gboja kale ti o re ni bere kilo nta ni beye sugbon ni ru akoko bi eleyi olorun a ma saanu fun awon ti o saanu fun o le mi o saanu fun eni ti emi o saanu fun to ba wa je pe wo li olorun le mi se loni oluwa yo saanu fun o
1: amen
0: ni ikorita ko ye mi mo to wa ye mo oluwa yo saanu fun o
1: amen
0: eni kan pe mi ni daddy e jo ise ti mo se o ti su mi mo wa gbiyanju mo fe wa ise mi mo wa gbadura lo mo na baba ise ten se olorun lo gbe leyin lowo o ni ah o ni baba igba o ni pastor ni ko da woli ni mi o ni sugbon ko so je ebi po mi o ro mo ton liwe yawo mi o jeun emi na o jeun n to ti a buru ni pe yawo ti fi mi le nitori ko sowo daddy e ran mi lowo e gbadura fun mi se tin ba fe se ah ah won a so fun o be de fanu ni baba ko se olorun le ise wo lo ton wa fe se igbere lo so pe o kokun ku ikure alagba se o to nkan onu kukula ibi oba lo hun na bologun o si ni won kan o ti gbiyanju ise me lo ni won ti se bayi o paro se ni ko ba ti to gbo pe leyi da eh ah won ma tun ni ki mo atepo ibe nbe o ti ton tepo ah won ni oil pe o ti ta oil epo loju titi iwo won ni ah ka wa tan ti tepo pupa won ta ta ta o so o ti o gbese lo gbe ku obe bo te su awon mi patapatapata won ba kuku bere won bere ti ta pure water won ko wojo won ra fridge won ra lawin sibe sibe ori igbese na ni eh gbomi gbomi bi olorun ba de ta lo so fun opo ti peju o gbo lorin ni oluwa lo mu mi bo eniyan so pe mu pe olorun lo pe ri o olore a je pe eh olu